0: I can get kipli tumi man layo.
1: Kepek sama nong kanable azalaisha.
0: Kepok bo hapai kya. Buni do pani borok bai kereng ma bo hapai kya. Tabuk sini do pawo. O mungni no tui no. Daidro nang la je.
2: Aborok saborok tai saboni busabuti rong bai kya. Norok borong noromu ja man bai kepsa azalaisha.
0: Mama jang no yong warang. Sini do pa hangprai bodon ni samung se. Obono tui hingga ba.
1: Sabo tui saboni busarok rong bai kya. Azalaisha, sawi manan blasle.
0: Manu, tamu maya ngai. Abun bagi se, ma payment hingga ba.
2: Hai ke ba? Sabu angka kisah sawi kenari lesa yang azalai.
0: Abu ke sengbo kisah pano? Wansugi maya no tongmani. Drag sana hingga cini yang mukni busla, bekerang manzakha.
1: Tamu, ada mukni busla bekerang da?
2: Bekerang ba? Tak lay se cini lubi di ma bay. Bak sakai master degree pai phaimani blas ha
0: iyong pori pai drop bono samabo jengrob nu
1: ma abole ki sapan wan sugi maliya
2: do hai khe buni do phani borok bai chajagai tong hunmani abuga samni busang khasa
0: tamu ni sanani yong sala ta yong grei
1: sadi sanas nangai tong kha hanga ba ma sananyu bule
0: yong sala ta yong grei kei lubri mfs khai pai Tabuk baru tamu sepori tongku hengkamu.
2: Sido, tu mabo diploma da pori tongku.
1: Pori nana joratai hengkai. Kisah panu selesai gya, oburima.
0: Aba to kham kok no, piaba. Buni dophani borok bai caca gay. Tong makhe norok kisah panu tiada mangkasa.
1: Tamo, azalai neng aba tam sama kelakhe.
2: Azalai ni nak kok rok bahan da buku bo.
1: Abole engi maya do, asikis eng kisah panu tiada maya tong le hai gya.
2: Nai di azalai, bunyi kok bai kok ruzu kok rok no, ruzu nata nai di.
1: Do, bekerang ni kok rakai sengsi sesagra liya. Nok ni sehazeng ma lubiri le, abahai ingga shima ya ta.
2: Dida, ni na kok rok batu yawa ketang peti siang na blak.
0: Yong, ang tabuk sabai mani kok no, norak kisah puna putu caya hengkang ke, ani mungsa kalnya kerui.
1: Lubiri amahai rok ingma sekerui, inggi mo maya abahai.
0: Yong kerui. Mokol bai thang nung nai borok tongo sini dopa hangprai bodol ni bororo jepru phano kokno kopromis haiya tai thab saglak ang tabuk norok no sapai mani kokun kha dera sugya sani thamogoi nargi de mano nei sapai na kok sei
1: ani bari ma aba hai engma bo kurei dera ma bo kurei asiri siri nang abo kok ya kok aba hai kok rona sana ba ge da phai
0: engkha yong kurei kokno asuk sana ni nang ya Enggak keto belain nak zaman ikok, enggih tanggih. Dapa hodari mukang kampurna piawa, mesti narak deh ang tangga.
2: Omo tamu, nih kenarui kelang mani kelak he.
1: Abu kok ya, angla kok no kunjau kani manya.
3: Tuma kok no kunjau kanya kui bangti.
1: Saka, norok jorawan shock baik ya. Azuk baik gradi, sawi kenaruan.
4: Tamu bomti kok rokno,
2: besuk kubui. Saimeya, thasinga azalai sa phaiye. Kokya kokrok no sawi khnari klang thang phaiyo.
3: Thamo bobti kokrok no.
1: Chini burima buni do phani borok ba chajagi tong pho.
4: O, lubri mada.
2: Au pho.
3: No rakhai kisapano ter da mancha.
1: Boroni hno, aba do kokro.
4: Chini bukrang no bo drak samani manjagu hnai. Sungno patabu phungono hajalai sa sawi thang phaiyo.
3: Abo no, ang khai kok no khana woi, tham chi da tung kha, tamo ng kha, sabu shi man liya. Hai se hun ma le tabu, lubri mani bo hai rok se, khana payu hun kai ba.
1: Nong ni sila sani kok no bo sung no salang kha.
2: Dhir, abo ro kok ya, busang no mo sang ya, bora ngay thang mai kya. Borok tabu, lama kor woi, tong nai hai da.
4: Ang bo hai nyong za gu, hai yung warang.
1: Bong ni abo bunyi chukli kok sheng na nyai di.
3: Abo ngay shi man ya.
2: Abo no shiring khai tong lai khai sa lai no Sung bo rugi maan lai lenya cha O kok ro busuk jora tui kubur Tam hiin a tam khur
1: Abo se kok Buni khugo kisa khana mani Azlai sa shini buri maano Bishing bishing sa zagi tong po hanoi Abo ni bagi da biang ni kok Biang tu boboi Ahai rok Ngi tong ka hano sabo sai ma
3: Nini abo kibi rizak nai kok ya kai bang ti Ang bo kisa khana mani hai nyong kha Tabuk chini zila sano bo Hozlai ni bahana zuk bai, kanya ni bagai bising bising panjilai tong po hanoi. Kisa khanama hain kata?
4: Ang bo kisa akok nola khanama hanyo lanka.
2: Soino tongo, awa hairok, musasuk tosuk tong.